ụbọchị niile bụ nke onye ori, mana ofu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. Ofu ụbọchị adịrị pụọ, onye nwa ka anyị bịara ikwute ata. Akwụkwọ nsọ kwutechara ya ọfụma, ọ divine mandate. Ewepụtago ụbọchị ahụ, onye batara ọtụtụ ji wee nọ na ngata, ọtụtụ nọkwụzi n'ili. Ogbu eze ọ bụla ezu n'ori abụrụgo ogbu ata, a stolen crown is a mere cap. You can run, but you cannot hide. Enwere ife zoro ezo n'okpuru anyanwụ a. Ọkụkọ ọbụla agwọtara n'ọgwụ na-ese ọgwụ ana. Na dibịa onye oke ọnụ adadụ ekperimọdụ ọ bụrụ tata, okwu dị m n'ọnụ, aga m ekwu okwu. Ihe ọ dị ada bụ uru, iwere ya zụọ ụmụ abụmọnụ. Ọkwa ịhụrụ ahịa ha ghọrọ gị, ekwekwana ka ọ ụmụ gị. Ihe ọ bụla ewetara n'aghụghọ, asị ma ọ bụ n'ori, a ga-eweta ngọzi. Ihe ezutere n'ori dị ka mmiri nsị. Mmiri nsị ejiri ahụ ahụ, ejiri esi nri. Ada aṅụ ya aṅụ, ada emekwana ya ngafu. Ihe ahụtara n'eze ada eju afọ. Kedu ihe ịtata n'ọba ọkwa ị ga-eji wee takwuru eze? Kedu ihe ịlachata n'ike ite ose ya eji wee fugbu gị? Maka na ihe alachata n'akụkụ ite na-eje n'akụkụ ọnụ. Ọgwụgwọ ọnwụna nyụrụ mkpume ya anyụpụ ya na akpana. Akụ ọnwụna fechaa ka ya dara awụ. Otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị. Otu a ka isi wetakwa abụmọnụ site na agbụrụ wee fee na agbụrụ wee debekwara ha. Nenegoro ka ụmụ gị si akpa akwa. Ọ bụrụzi mmụ ya agwa gị, ọkwa n'anya gị ka ọ ya nọ mee. Ọ dị mma.